kuritusta mask akzipuska. Irpitaga mamampag nisganta mana kasuspa tapitang manta lloksiska. Chaypitag hatun misi mikuykapuska. Wawitay, kikillantataj, mamap iskojina, imachus kampag allin kaskantaniki, chayrayku kasunawayki tiyan. Irpitachus mamanta kasunman karga chayga, mana misi mikuykapumanchu karga. Nogapis, kikillantataj, imachus kampag allin kakta kamachiki, kantag kasunawayki tiyan, maitapuni kanta munakuyki, ni ima llakipis ikuyta munanichu. Mana kasuwanki chayga, maganasu ikanga. Ajinamanta, yuyarikunaikipag, imachus kampag allin kasganta. Entiende wankichu. Nispa, ujmama, wawanwan parlarikuska. Ajinamanta paega, sut inchak kasga, wawanwan kasuchikunampag. Jariwarmi, wawas ninchek manta, yachananchek kashan. Iskay ninchek, kausay ninmanta, kawananchek kashan. Allin zenga chayga, kariwarmi kusikunchek. Mana allin kanga chaypis, iskay ninchek, llakipis ikurisungman. Wawas ninchekta uywanamanta, yachachinamanta, maichus kahman hina kausanampag, noganchek puni, mat ikurinanchek kashan. Paikunaga, kargunchekpi kashanku. Tata Dios, chay zoanata koarganchek. Dios manta kelgasgapi. Efesios 6:4, kaijinata nin. Tatas, mamas, ama wawasniki chekta piñachi chekchu. Mana chayga, paikunata uywaychek. Wana chinapa hasut ispa, señor manta yachachispa ima. Wawasninchek wankasu chikuna kashan. Mana paikunata pengachispachu. Mana pisipa kawaspachu. Wakin kunaga, algo tajina wawas ninkutaga apaikachanku. Zunak nyaopagaympi, ima imanata rimaspa. Pisipa kawaspa, engay pisikurichispa, kasuchikunku. Chaypega, wawasga kasukunku. Manchikus gankuraikulya. Mana allin, chegan kasgampi kreespachu. Wawas ninchega, respetanawanchek, kasunawanchek kashan. Munakuas ganchek raiku. No ganchek kaipachapi. Imainachus Dios kasganta zikuchinanchek kashan. Chayraiku allin kakta zikuchinanchek kashan. Wawas ninchekka no ganchek nekta. Imainachus Dios kasganta yachanganku. Tata Diosqa wawastaga allin ñawiwan kawan. Kikinta kawananchek kashan wawas ninchektaga. Wawasqa Dios manta herencia kanku. Warmi manta nasekoqka maimunasqa t'inka. Nispanin Salmo 127:3. Wawasqa olivo sacha hina kankonin. Olivoga mai hatun sacha. Allin kayman, ñawpagman lloqsinawan, pogoyman ima kikinchanku chay sachataga. Chayrayku, wawas ninchekqa, kusichinapaj kanku. Wasinchekpi, pogoy tukuy tiempo kananpaj. Wawasqa hatun bendición. Chaywanpis, wakin puncheqa, sayarikus ganchek manta pacha. Puñuykunanchek kama, umananaypi kanchek. Ujnin wagan, ujnin molestan hermanitunta, ch'ajwa ukullapipuni kanchek. Waynuchustaq, paikuna ukupi siminarikunku, mana entiendey atina kanku. Paikunaga, ni hayk'aq sayku, ni imallakiyniyoq hina kawsanku, nispa, soqta wawasniyoq mama Carmenza niwarqa. Ajinachu, imaninkitaq. Ajina kashan, kaitaga wawasniyoq kajkuna entiendenku. Paikuna escuelaman rijtillanku, ch'ajwaga chinkan, ichari, wasipi tukuyninku kanku chayga, mamasqa, tatasqa, kanchapi, peloterospata, árbitro hina kayman haqayman purinku, wawasninkuta qawaspa, wakinpitaq, policías hina, imapi pantar parejtinku, mana ajinachu kanan karga, nispa castigaspa, amenazaspa, uhtawan kikinta zuarinki chayga, chaypi yacharinki, nispa. Zuananchekta sagespa, paikunaman zinchek, imatachus zuanankuta sut inchanapag, kuzijinapag, wakinpitag, maganakpag, nispa nillantag, mama Luisaga. Mikuna tiempo pipis, ch'ajwallapuni, wakinpunchaykunaga, pesadilla hina, wawas ninchek huantiyakoyga, umanchekta watayku kuitawan, chinkana.

0: pagina, ni llantag mama asuntapis. Pitag mana wawa y piñachiwanchu nispaninman. Ni pi, tukuy wawas niyog, haik allapis, umana naikunawan tarikunchag, echari. Y maraikutag chayijina tapuni, wakin wawas ninchag piñachiwanchag. Y matazuan anchag kashan, paikunata maichus kahta uywanapag. Wawaspa causa inimanta yachay niyog zunas, wawaswan causa napaja, paciencia yorkana, paikunata zaxinanchag tiyan, entiendena kashan, chantapis yachananku kashan, y matachus zuananku kasganta, y matachus mana zuana kasganta. Mana zuana kasganta zuachtin kutag, y makastiguchus kasganta yachananku kashan, nispaninku wawasmanta yachay niyog kuna. Kepan parlaikunapi, parlarisum, y maraikuchus wawas mana alinkunata zuaskan kumanta. Kunanga, Dios ninchej manta mañakusum, wawas ninchejpaj. Dios ni, wawai sumaj yuyay niyog kachun. Pisi kalpayog kasyachting ze para kunampaj. May karitaj kachun, manchikuy ningwan ting kunampaj. Kumuy kukuj, songo yogtaj kachun. Y mayapipis hatun chasga zikurispa. Paiki kinta zaksikuchun. Hinallataj, kantapis zaksisuchun. Y maraikuchus, kantuku yachay niyog kanki. Wawaita yanapari ikawsay nimpi. Purita yachanampaj. Y mayna llakikunapipis, ñawpaj manzinampaj. Y mayna chipirius mantapis, lloxita yachanampaj. Zunamasintataj, kuyakuita yachachun. Pantaikuhtataj, kuyarita yachachun. Songompi, sumaj chua songo yakujina, sut ikachun. Kausainimpi, sumaj yuya ikunawan, sumaj yachachi ikunawan purichun. Sahra munay ningwan, mana atipachikoh kachun. Amazuna ikachachu kachun. Yachachun, kusirikuita. Hinallata huagarikuita. Kachazuna kachun. Niskanta juntah kachun. Kumuikukoh. Yuyay niyoh kachun. Ñawpajman lloxita yachachun, pantaikunas ninmanta yachakuspa. Chaypacha, noqaqa, mamajina, mana qhasipaj kawsakusqayta yuyasaq.
1: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayu kantumanta, llaqta ukhumanta pacha. Warmispa, parlaynin.
0: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj, kalpa charikunapaj, ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj, tinkurikusunchej qhepan programapi, kay orallataj, kay radionejllataj, hinaqa qhepan parlayninchej kama.